0: beto mere ma ire de tuoro bene quan kalam ka chel ke vuk ka che kalam ke vuk dong pere chi a twa recording ka pa twa recording chi do get radio beto ka ire cho ka da wa na win lok mo bo bi no e chawa ene mo por kar ke ma do ba o yer ke ne o bet ke ne otherwise do ba me ti do gum to twan
1: amen
0: foi ma ta ki sho
1: foi to twan foi apostle foi dan to jo magetika winye wa dan ko ya radio ki ho dong jo mo ke ne chak go chim chak cho it ne kwera o ma be okay lo ba wa enye Jesus Christ wan foi o do ko de ko nyi ma leng en lo ber lo ba ma pe loke la wo tin de ne na petum ini be lo ba me dwako gen kama gen do ronyi ye wora ini be ini twaro do yo o foi kristo ini be ron mo ti ke do bene yo diku man nying Yesu Kristo ro dwa
0: amen
1: tin amer foi de twal nan pa Yesu ti kin wa
0: right
1: ka chel ke joma ju gi winyo wa ki following wan
0: amen
1: dar winyo foi de twal nan gen a chel ma realizing a chel mo kere kin pein mo go ano dano pian mo kere gi ma ko duana wa in duana chalo duan kwat ma na fonya gen ke
0: yin duan ti kini
1: kana a pen lo ba wa lo ba ki duan da lo ba wa this is a golden voice
0: yeah
1: golden voice e mio mo kere ke mo na me irabe so the only man with the golden voice and ana amen
0: amen
1: ya la wa bero wa were a cheri burial Chere barrio la uba chel matie very common. Kwaona ruenyo beri ya were, center were, ngak doka beri magilona wale. Wajomu kene kunutie mano, ya ngeugi, jomu kene recognizing and nan. So mena gira fonyo, fonyo, kere luba tiyo kere kidano. So udiku matine, tinda kamero la topic manok. Ene tina mero fonyo, luba maduwa kugen, kama gen no do rwenye iye. Oba amaduwa kugen. We are poor before nye fonye chon. Kichel bepere anuwe. Karamoma lotino lakoba. Goyo bufonye. Wacha uki radio kanyi. Kaya yunge gume opportunity wachere Christ Church. Nan gume ina opportunity afonye Christ Church. Kichel. Enwe donfura giki na eno. Mwake maduong kapa beo. Nenja mwake maroma pa ngechi. About 10 years ago, 8 or 10 years ago, man, any lobando kumpoi biatini miaranu afun eno ne. Loba maduwa kugen kama gen no do ruenyo kye. Kama gen padano ngiyo dano polkare. Jomu kene ti genu gin manem. Jomu kene genu gin mapenem. Jomu kene genu dano la wore. Jomu kene pe genu dano dano la wore. Hallelujah. Abirika wae gen. Uberu machalo gimoma kainen ingeo genu beru gimoma danu building danu gira gira we ana genu ngaripe karma lach ana te atika keto genu na ikume aleluya soka ngarumu ukeru genu na ikume rumu teru mweka pa kangarumu ukeru genu madu building up nan jomu kene banking genu kumdana Hallelujah. So kado yubu gen erone ma be ma don genete kom ngarma. Ngat mo romu timu ki mo mati tiri. Waru beru jalu dok mo ma ki moana. Waru gen erone ho wenye kom ngarma. Wenye ari na geno tutual. A geno pe karma la. Endo timu timu en aruenye geno ho. Nam aruenye geno. So me o gen tiki mo ma pire tek. Teko mo. A ma lok lok en tutual. Nen. Iramu genu ngaru mwane eno timpa ngaru mwane lok pa ngatu mwane. Kira ngaru mwane kuwa kere. Ramu kwanyo gen ke kum ngatu mwane mapat. Amen.
0: Amen.
1: Kiri wadako kila choo makiti ot. Mumi ogubini ot. Pien ngara chile chile genu la wore. Kano pe ngaru mwane genu la wore no damu pe beryo. Mukene genu ngrenyo damu kong tika chile. Amen.
0: Amen.
1: Otherwise damu pe ye beri ngata pe genu. Ngat magwok la kuo, ngat lma la jok, ngat ma la tal kirpe nye pebede kere. Eno tina miru loko kum loba maduwako gen kama gen no do renye. Amen. Loba maduwako gen. So omeyo amiru chauke area chel. Amiru neno, wa miru wa nen kong ngomu time ikar pala.

0: Alright, senene la we radio. Where don tia donyi remo na don mapelare na kubi yu. Diku meni na tinini eto. Kada yini miro iromu binu penyo ki Speak FM kakan. Then iwinyu kichima kamegi. Dake habong wenti ukarati kumchawa ya pa we are yon. La we radio ching chabit. Nino duwe tia koba pa we are bichel. Mono duwe me aboro. Mwagali vario kere pia rio we are bichel. Luani Liz, you are made the Sunday gospel explosion manu binu bo chin cheng chabi duchu chawa apa we are yona hekom chawa ya deg kuno pong kilok palo ba kiken manu a kikanija mapapat kibot kwa di mapapat lutik palo ba mapapat ichawa me a chel lere cha apa we are yona hachawa chel wabedu kede messenger ayiko Florence Owot and miwa lok palo ba manu yubu piwa wanu lokange kom chawa ya chel yunge lokange wadugu kede mono kanicha mezo we Mano Pastor Maureen abedu kedwa iye kakan wanu longange kumchawa yari oile mono yunge longange wadolo kede mono evangelist uchi redeemer ginki evangelist mego adiero mono en kita me program wa waru kede chako chawa pao yari o na hekumchawa mano romo adekti kikome meo diko chunyati mayom ni ati kede messenger yiko Florence yeye o what iye kakan chunyati mayom ubedu kaf Filu weri mapela. Ajoli yo foiro to bampiri yo dikumeni na tini choni ning. Yes.
1: Now, umegi na kini megi na wa foiro na tuwe.
2: Mo mene wa dikumatien bene. An messenger choma be. Angeni wan wanyi wa choma be. Wa chom kikija pala chwe. Don wa foiro la chwe bene. Pi en choy wa matien eno choy wa do. Wapiri makuwa fuli labo kanyi. Walego. Bear while I change my twirl to Jabana, any one twirl to earn a dear or four penny on a matin, my any mean, what dog near a matin a year. War in Lakija, in a better kija, pian one, no, Luban, Matil, Matuan, Mano, Domir, Benepo, or Billy Lou, in a and a war anywhere I want for what you, Macqua, Kijani, Pianamir, one con where you were being Mopore. Pian Jomopore, pay, Ipolo, a mere one wing, what you're a polo. Don't worry, Jomo Kenneb and Pucho, work Tibuge, Betki Kisa, come Tibuge. Jomagetti or Yat, where Ketchi, Melachut, Rachel Achel, a com Lutuo. Kibena la tuo ma ire winyo lock kirimba mpe ire winyo lock eh lock itibune we akabe re ano football yupe mabe we ko yupe walega mani nyingi Yesu Kristo wa
0: Amen. Amen. Ajoli yodiko meni na tinini mimi wa lock palo ba haneno we malo tu choni sin winyo bal eno yes. Ena ye wa bichero ka lock ye ni no matin
2: yes.
0: Afoya ye we ka joli pitieno mario
2: afoya Now afoya la mera assistant messenger Liz kian majui Yesu Kristo bene kero kwere pian ene la kwan lo kwa kato maleng so wan wan kani wati messenger list atu li matek tutwa
0: no foya
2: so now umege na kilo mege na ana foya tutwa kita wano winyo kwere ne ni adonge wajo o jomu kene beno mungu cha kene la chingcha kongdongo winyo foya nima wana chingcha wa miyo ian mafutpi e winyo ni wajuli platform ene jole wan weng aratika serving Equality Wisdom House of God. Equality Wisdom House of God. Nyurune, or yako pala chwe, majore loti yana pala chwe, wang, ki lor materwa. So, umegena kilo megena, kongma achiel, kamir mi latien foj mo matitide ma Yesu Kristo mi le pia tea kongi me. So, fortie, an ma beru kanyi, an pa beru pian ana ya tuwa yara chulune, an ke kuwa mpa loti yana pala chwe. Yano beru kija, pa kija chi kija bere la kija bere miro kongi acknowledging so an la chulpi bere na kany obero la tija chiel kany ma eno matiu kany bene era ye o chulpi bere na kany Joyce akena makwano news I radio speak kanyi. Don't foji my dear Jesus Christo miro miyone bought Joyce ki lotij weng eno ni nyora tiye ne lotij makanyi tiye ki chwing midiere kanyi neno ki kit kien magen ki tiyemo kaka ene ni kanyi ki yari lok mi yubo chwing lotij ano para chwing ene kija my dear don't bere foji chair board management mi speak kawa no en kwera o no en kwera ni pa miro la kwere lok ene kanyi po kwera muka ene kwera ba and po kwer manyut ni tu pala chwet ti mi ripolo ti ana pala chwet kan ti ene du ju wen foj ma aki polo ma ke wa ka mi o kon wi ti ki management kilo ticho weny makany don wachiro de kom lak matie omegena kilo megena fon tin tie e kom bal kien mo winyo la mege wa wajo ni fon ti kom bal don bal mono era ye ngo lutiano pala chwe kon wa poi wani we lo pala chwe ki jemi wany me ye don la chwe wajo ni yen ke ko lo ma mege ni umiere ko makon ini tiyo mir ma mege ka don ini daka tiyo mir pa chatan yen ti ka timo bal lutiano pala chwe yen mir ma mege na yang enemy che ma mege che pa ma mo jesu me ni wa en to do re no ni bene wan do re wa cha ro do re la ko che en wa do re ya de ga de yesu kristo be wa che en wa do ro do ga o ke wa ko ma ke ken ni mir wa mal we wa che ro ma ken ken wa wan to wan wa cha ko ti mir pa cha tan che la chwe wa ni ka ini ti mir pa cha tan la tian pa la chwe ma do ti u bal pe lu ni e ke lu ni ne lu ata ta e kom ti chi ni me no lok pa la chwe an la ti lok an ko ha kwa don megena kilo megena bal ka ke wanyani bal ni ni ang ni ngo bal don ke wanyani toro o chiek pala chwe ka don ini do la tien mala dio ma don la ter wicho inde ti uti ma do ikal wi chiek pala chwe cho la tien pala chwe don ni bal kono ini timo ma dano ni ang ma kono dan po ni ang la chwe ngi yo la chwe ni ang la chwe ni ni ye en yesu kristo tien ti apo wi u bene bi bal ma wono ti ka tim ne le bo kan ma ti ka la ka ti do ko to ku mu ti wono ti ka yinyo tien to ne a ki kwene tien to ne a ki ko bal wu ma don wono timo o pa lo ma don en la chwe do ne wa jo ne o mi do no e mi ni en don e ti ku o ti wore yesu kristo wa no ko ng da re we ko an da re ngo again a phone game ti phone ni phone pa la phone pa la phone pa la phone me yo pone pe me balo ne kai wini ka mo ni ti ma ke wa ju ka ma ye pe ti mo ye ba ba a ke wa ti ni yesu kristo la ni ang era yo ke lo ni ang pa wa na ye pe be ka che ro ne kai wa ini ot pa la chwe ti mir pa la chwe wa ga wa yar ke pa la chwe yo ma ti ko man ba ti o mega na ke lo mega na bal yesu kristo wa ti ni wan lo ti na pa la chwe pa wa ye ka wa ka yinyo la chwe ji wa yinyo la chwe cha lo wan wa pore when you for like la when in anywhere when in specifically when on a yero when where my yesu kristo and your yero mi cha ko wi fon ma mege because er ye wajo exactly ngo ma en tika timone en ke lo luak ta bon me luak me kisa so ma nyoti ni en wanya ni wonu ti na pala chwej mon po ye ni wonu bal ka wonu tika ye na chwej wonu tika ye na chwej ta wonu pore en to ko wi lo ni ngar mo pore pere bien wi lo ni waro bal ta mo wi lo wi ti chwa ni no du jama ini ko ni in ma ni ber ka ta mo ta ma ti ke kan ni no du jama ini ko ni in ma ni lo lo ma ma ti ke kan ni no dujo karepere wan wagamo yesu kristo do e kwawa wan fu cha kene lo wa tamwa kitit wa bere cha mo kene fu pe bere ti ti ni no dujo mi ro wa bere lo ti ro ma pe gingo gi mole ni gelo bal endo ka che ini tuka che ka nyela chwe cha wa nyini tamo ni gin mane ka ti ateme kum kuoni ngari mo ene yo temo ngat mo timo bal pa la wore pe bere pe ka kum kuoni pe bere ma pe Yesu Kristo ka olari wanya ni ara kwanyo te ni wek ini donge ma rep repe. Te ma pek dong pe be pe dong ngon pe nuri. Ti gim te me kuwe ni kai no ti ka pek ti ka nuri yo. La tiyan pala chwe ini pe ki Yesu Kristo mi tiyo te ni wako ben ma rep rep. Ti pe manyote ni ti ka mo kenye ma ini pe ti omu pore. Ye yon la bal ya. Tiyan ma charo la men ngot. Pe tiyan ma charo ini ngari mo bali kom kuwe ni. Bal pala wori kare en ti me kumi. Ka che ini pi balo ki mo. Yon ni bal ma mega. Yon ni pek. Yon ni te ma mega biro pek bot en. Pe biro pek bot yon. Command by any message tie command ci kon wa wa wa bible ki kwan wa wa ngey ken mingi ne ma be fo nyo bi a ki shirash shirash chapter 21 verse 1 to 10 wa walego la megi wa matele ba ti to twale telebe ki wiro ki mo mi polo ne o wi o kwane wa
0: kon wa nong yue ma chi che ka chi wa dugu neno
3: wa ai kama ba

Nenon kita de kere la win radio eh gati yon ramu ni anyuan ma migi yen ni anyuan ma migi beri ni anyuan di apar bi chere mi dwe ma bor wang eh yan ku man wan wi wape wili ku mwa tawa mire be tiye pe akwa nji kong man ah ti kitung bot yeah. To face idibia African queen yeah.

0: kentiarke kirobe bin kentiarke custom kona bin kentiarke la cho achole buke la cha cho gini mon kong tiniadi
1: la la me hin wi di we ni tikin ga kamati jeriel
0: ya boda ti makija na nge ni bi ko mala wa bi da marne ko mala wa bi da marne ni boda na nge indu ya
1: kon ki kon mer ma dak la me le lo ni ana ko ana boda ana kon
2: la mi du ma ga mak mama chal an la member
1: chal boda yo bi ko ma nyen no mi wa ta chon di ya boda wa reji flavor gin no bi ko ma mit ma ku maki yubu ki pi new pro spirit kitchen flavor koman nunge dukan mogi keni.

Midi ke loone addicted men ngoma no mirnge wono bre weche makat ke board men liya ma di gial dem suga in number bechel ke loone o yech kadung ben number bero ket bana ne wadon ke wono men weche men kat ke board lab addiction pretty b ka chel ke laxi wade ke chera tera tela win red ke ka power deck no karo hati e kom chaba bongwen wang chaba mia gekene di star ario de kaboro star a chel star ario not ash okay meneng ngom no mira team now amira ti ki da ki ka chel ki kan mener ne mok ma be ka ngat mo doñ kan mena ka nen cha mo ne kan ma mi ko ta nen jare no doñ la ma chel ko beri cha mo ne ko no wa ka nen kon ka ngat mo no ti doñ gan di sta diario dia dek dia bor

0: Chuo gero, chao chuo del kum mapat pat, ikum mutil, kirubiru, machalo, onyukum, nanak, kimukeme mapurata, maui chuo gero, kichavun chuo gero, kitimung buch matil, kimadon, tokmung buka wing, mumu the man, chuo gero, enedon the gam, kao dog, a pekam chuo del kum.
1: Bara ke bin ke tiar ke kro bin ke tiar ke custom kona bin ke tiar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kong ti ni adi
2: la me gin wi di we ni ti nge kameti jeriye
1: ya boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bir mar ne ko mala wa bir mar ne ni boda na nge indu ya
2: kong ki kong men ma dak la me le lu ni ana ko ana boda ana kong
3: la mi ju ma ga mak mo ma chal an la member
2: chal boda yo bir ko ma nyen no mi wa cha chon dia ya boda.

Virgin. Omit kan wajik ku katipiu. Kay mira wilo le Wilma Bulbi katons maduong. Ko Jimmy Namba. Jera bira pijaboro. Abora ria biro. Aria biro jero. Unyo inama jim jera bira pungwenangwen. Tapi jela bira pungwenangwen.

0: yo meti area ni donc du subir gore kay koma peni am noté no ba oba tete yu ginoro I kom gina meta de yu koni no oba ti alako temmi yu beru gina be now din wanu binu laro copy kom Cain kere Abel No me otimere y con Cain o mío ente chacol luen y como minere e kate tuna geto te tuna ge neko o minere meo Rachel papugiti a chiel torugiti a chiel o ya gini do a Rachel o beru gini teger a chiel No, ame otimere ni tinu wano binu leyo. Pieni cha amoro enanatia beru ni ngatoro tia donyo te kare moro. Ame luwe nyere pere na huyayi na mekana boro. Oba, tia chunkeri. Oba, tia gonyi. Oba, tia tiyu ginora pere te. Man, ampura loga, loga pura yaba yaba. Otio miti. Yakiru kuwere me wanubiru kerekane ngatora lego. Etu ngeni, inata, wikobo tini, ngo ametia di yukuri, ngo ametia timere. Wanubiru neno, ichawane. Atamani akwat meshura kwanywa kwa elegi.
1: All right, be walegu lutina palaba, kawa miyu chunywa walegu. Be wala nying luba won, luba wood, luba chunywa leng. Rotuba fuesha machaman kabaha won kuo, pikinye kechiel kimano papeloke. Igwa wa di cheng merika baga kilo wa tara ni diyo tiyan machala man luba. Wek tiyani kachira ki loj ay yesu wapal bama kwa cha machala man ruot. Kawa bin ka winyi lo kilo ba ye yap yit joni. Ye ti mea wura ka baga mi mwony. Tu erpa chini ki jingi me chol pein luba amira ki jimakone baro ner wang me yam luba ye chi tuwe nying yesu kristu minanjirit. Chini ki jingi makone kilo ni na yit joni ka baga won kwa ye chi yap yit gi yap wangi ka baga won kwa. Wek gino bet kichwin mer me kwa ka baga. Walo tiyani cha machala man ruot ye good dog la tiyan loki. Min enriago me gonyi loki ma be enying luba won luba wood luba chun baleng.
0: Amen. Wekdo ko wuru kwandong kopi. Uchaku kwando ya gege. Adek. Watino achakati ya adek. I mean, ya. Chora ngwen uchake ya adek. Onyo wero chakitia itinya reyo. Tia kubri kiti. Wero chakitia dera ye. Sabta 4, verse 3. Ado utiko kare. Kain ukelo chamogo ameo che iporomere. Omeo bangruot. Abel teke lumege itinu rumi mekao kere duolgi ruotene no Abel kere motere iyum chwin kun Kain tene no Abel kere motere iyum chwin chun Kain te wangatek wae te logereko ruote pinyo Kain ni chunyi wang pingo Dok mwen obale pingo. Kasye itimu ber, mom ubiru puyi. Kasye mom itimu ber. Bal burid idokola, chunye pepiera ikomi, sire miero iloe. Kaen teko biu minere abel ni, Wot iporo. Amedong tin itie iporo. Kain uchiako romo uminere. Ten mek koko. Oba ate penyu kain ni kara abel tie kwene. Ente gamu ni peyangeo arabero agwok uminabo. Okay. Peron bera guo mini eti non bera negu mini dan. Now, we kuro chak dungi, we kuro chak dungi kakano. Now, ikita yini winyo kere kwane, inyo ikita me winyo kete kete mo kobere kere, winyo yina iti kere Bible oho kano, iti de winyo kopye na be. Yini tamu kopye ningo. Tigi na chiela moti mere kane ne, tini Abel umi umotere, kainda umi umotere, eto mea kain pe otagamu. Kupu badiku wakada leni ikare, ame kain motero kwero, waete logere, waete bale, kido neno kire wainu, tire mare mamora mpelare. Loki uniform majo Manchester United. Why the bogere? Why the bedachol? Dam, teacher kuna nomine kumdung, teacher kuna goye plana, teka du pelare. Now, anati amitri, wanote kan wana bitch, amoti yote. Da wano beru kwari, da wano beru tichuba. Ati amitri, kong, Alan, kita yini winyo kiri kopi, kita yini winyo kiri kwanire. Yini tamu ni, ngwa me okelo pego, ngwa me okelo to. Adung titu na geta honi. Unu no che amoti mere
2: an kita tamu kere tama ginumio chunye to ne te bino pe ni nyehu nu tupong ate ate chun kein enemio te kelo ta pe ni karmo ba pe yen ni ate ne no remo chintu ma haure de koni karmo ba de pe ni de koni ene bere ngata me gwa min nere bo pin chunye kemo nu tupong ko kwa mere Pini karima ungole mote ma yale boto ba. Uba hapu piu gama mote re. Pini po kwanye kede chunye duch.
0: Yo.
2: Ukwanye mene nuru racha lo.
0: Chyo nyuru ni karaka wanoto miyo mote boto ba. Weko baga moto miyo uyap chunye alung.
2: Imi gina be rang.
0: De imi gina be.
2: Pe kwanyo ba mena rach.
0: Pe kwanyo ba gina mojony.
2: Eni eno.
0: Atamani uru wiyo mwamela nukobo. Ano kuni gintia nubiru ka nyego. Gintia nubiru ka kemo. Ame odonyo ichunye. Kain, adu tetu na retori, upiru kango, nyiho kira kemu. Amenu tiu pongdo kei chua hedong, adenu kila chua udeng kiri bachua hororo. Hallelujah.
1: Amen.
0: So, kaiti biri lobo, kawa tiu biri lobo, owek unu nyiho beri, owek una kemo beri, pibit kida kemi kuma wuti. Ngata yiniti dagi chawani, yipengyo ngamena biru digi. Ichani tine no nera rach etu digeron beru me konjburi. Pene kan mega.
1: Akwat. Meshuda. Jemi wane wano teru mbwati. Mchawa tiyo me tiyo romu. Ame tikobi wa. Chalo ba yini bela tichuba. Yin itamu ni ngoy. Kopa juhari yoni. Kito yini tamu kiri. Kopa juhari yoni. Tini ngo.
3: Akwata don kopo taik. Kope tia teke. Ento yodan.
1: Eda yod.
3: Pieno mio. Ken kere Abel. Utudu na heromo. Pieno ba onkobu kone. Ngatamo kwanyo mot. Kere chuye dushu. Ento ngara shele ya kinagi. Eno kwanyo mename. Ubeda buki. Ameti kere duolo. Ikome. Amakari yina kwat. Akari president. Akari musheben. Akari kudu nga. Kanen. Chunye dang chao. Eno mio. Uba atika mumota ngara shele uko. Ngataru ticha kuromoni. Pia eno neno ni wango ba tia maro danisha. Amoteru moti kiri chunya teni. Ento en unuo ukwanyi gina rarraj. Akari ana kwati. Kemi ya jente uyej. Pida ye. Neno kwa.
0: Era nwa tamani kadu weno ye chudungu yipe gamo. Yino rawe kela nanromo konya. Ada dapu.
3: Welcome.
0: Pia anemi chino kenti ya menu tuchiel. Uducho roko tuchiel. Uchore ukeru ko. Ukeru siela tem. So anata mani yindong. Kitu yipe mireno ye yechi. Yindo irai ya jondi kella. Enara yinu urai kella.
3: Tena ma.
0: Nyuri neke rutu neke pien. Ukwanyo zinu ye. Inyo kwanyo gina go.
3: Eno kwanyo gina me. Ubao miru ni. Te gina me. En ngata du titul na romu neka uotini. Eno neno ni. Mote me omine ero kwanyo cha. Ubao gami kiri chwinyo teni.
0: Twin men, Leo kwa yugino join tete rupotu ba eka mote poto gamo akemo.
3: Akemo tinu yako. Mate.
0: Chu, anda ni ankopene, nyuruni akemo karabiru chien. Akemo biru jok.
3: Very good.
0: Unyuni, chatan tiu kere jok.
3: Aha.
0: Mimi yitimu bal.
3: Aha. Neno kwa.
0: Tepunga akemo yichuni.
3: Loki kwe tuolja.
0: Teko ni nekda doko.
3: Nanti chido nga edo lagoremo.
0: Okay. Waroti kan kereo min wachiel. Yili wili kopa bae. Wili kopa kede mutan lobo kopa kan ba. Your opinions.
4: Yeah.
0: Eh.
4: Opakun rot.
0: Amen.
4: Yeah. Gina mea na robo kombo. Kopo wena. Tikani. Gina mo kelo. Nyeho. Gina mo kelo tuba tuba ya kina Cain. Gini Habel. Uno pero. Nyeho danyo koi. Chunyi.
0: Chun kain
4: na taka taka. Ah, motere ameno tere nyimo banga. Kita mo jole kere rama met gina met ame papeti ameto. Aji te kwanyo yeri ya kina jamanu mi temi ye papi enere raj. Papi dang pegamo. So gina mo gielo jo obere nyero do e kare wani. Mandok tiboro wan chalo jo do tiwani lobo a chalo dan na mati
0: lobo ya jawar jo la
4: wan miro we kuno waha wan miro we kuno nyero wan miro we kuno poka poka yakina wa
0: ka
4: wan miro ni gumbere kon wa kamido ba go gumi chingi ti chingwa
0: ipoti
4: wa yitino wa yorwa miro wan we kuno chuny mi waha kede chuny me nyero ato moko tamwa ote lobo yo ba chuny kede teni bin bible komuni jo ame wore chuny kede teni jo ame wore chuny kede teni gin binu ngo kwa pera kino
0: yes.
4: Don't want me to chung or take away a waha ko. Pina waha. Jiri ko be waha ni apire te kere long. Ube do mara.
0: Bedo mara.
4: Ka yini mara woti ya chale mara keni. Iti ya woti gina be. Ame mi, ame oba adang puo. Gum dang beri komi.
0: Yes.
4: Dogo la ya bere. Gina yini mitu inuo.
0: Yes.
4: Mi o kifo la karwana unyo po la karwana maro koki ya. Tuo ni dong pa ya koma. Akoma dong lit. Aloha aloha dong pe koma. Edo mo pe. Mongo ti ubero pe balla wana ti karache.
0: Oba kwanyo ko.
4: Aha.
0: Piti pe moro, nyu piti te kare moro yini berie. Ame pe kwanyere oba, ti oba me timo ngo. Oba pe kwanyo.
4: Eh.
0: Oba me lo te kare. Kasule. Ana ye ko pa o min wane, ko pa kwata mo kobole. Jokele wa min wa moro ya ile yibi. Tiere, yiru ki wi ya de chanene.
4: Yes, I win you.
0: Tien lo cha o jo chego ya. Lo te nyono ya tien te top du tien pi tue tue pi be toy ule chunjo raje lo moni da ye ano jo komi chunjo raje pange chunjo kar raj da tina ye ni ngata me nege pe ya kana bo ngata me nege be dar me ori ngata me nege be ngata yiri beru kere ngata yini kwa kere ngata yini beru kere why ka ba le kai tap kajule biru le yiri ya biru radio kane tia chuero chunja wa me pelare
4: yes tia chuero chunja no Teka teka.
0: Ene yeti chualo utini chukulo me utini chakwan kuma kwana kumchualo katini chukule ne. Tia chueru chuni ngato me petia buriwora nino. Nini wene yiri yaite wuri. Yai wuri nyue doga. Unye wuri katit. Unye yai wuri chuka duong. I wuri chukla yibi. I wuri chuk badege. I wuri chuka nyagoga. I yai yiri utoka nini nino. Iti yaite wuri kwere. Dicha nini nino. Pajunitia berabe. Iti kwetea kwerada. Iti yela yela ni. Ngator tia yele tamoni lunu min tok dan mir nekum luna nega ko dan
4: para lo ko ginu jogini pe kawuye ni ba momo radio ni mar kawuye ni radio mo ni jona tu jiri e pe mir ki wini loko baba
0: e
4: tu yin ngata
0: mar channel ta ko ni ngata ko station no
4: miru yini ngene ji
0: e tu weka ko be ni kai ko station ni chawa ni me ko be tap Majwi, ene ini kabonu ene ini kabonu ene win kopi koma bere akope ngatola kubini ene ini kabo koi chawa ni ne tap. Chunya ini mi kabonu eno obadi aneno.
4: Lake Bible la kona jog mirota. Ya piero wari oti ya parabo.
0: Ni mirota.
4: Daha me jog mirokuru wake bed kwa.
0: Edo mirwe. kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, kid, k